Omina zokuhlaba ngathene ngoma 10,000 nenkulungwane. Angitudume ngamone kasla funa mali izabasana. Omina zokuhlaba ngathene ngoma 10,000 nenkulungwane.

0: amani iphi manje iphelile bathiliwe ngaleliwe namantombazana amani
1: sokama
0: athengiwe ama champagne namapi ama